di fokese no o ti ne fre ni pe wo wiase nyina o ka kire nse adan ena mo chinchini na mo ninam ekwan a enye enkwa kwan so na ye o yira kwan so o se yin nyina wo ntwetwe de se nwan edane dane fifa ya kwan edane dane fifa ya kwan so ewrade mani nyina ye nyina mumu ye kohwe no so Yesu bai no tini ni se mumra mo moye adwuma brɛ no aso amoni so nyina mesi omo no mama mo ahomgye iti sani eme nyina se ye pa ni pa se ni pati ase no omunim ni enti a Yesu bai a kemfie bebro mpimi enu a Yesu ho asem hite wi ase eke nipa ensakrai eti a enti ase ye hu so a ye hunu mo ti Yesu se menkan kire se wa me wi ase se ne be ya ube buku atade fan akotena sori demo na bonti wakomo munso poto ti se ya ne mumwa Yesu Kristo se obai ebe hwe ni moja gui se ne be ya obegi ni bonye fufri boni mu no ahohoro ye ho ama ye ho ate ayeti se su kirema amani huna wo hu mremu dua no so amani wo hu wo Calvary e wo trum ho ni nyina no wa nwu enhu amane wa hu amane enhu se na ebe ya ebe dressi she makwa sorry ni mo wi se na ebe ebe ya trene for praise the Lord. It didn't come to make men religious but righteous pese ye ye atrene for ye free boni mu ni e ba trene abrabo ye fi sum ba han mu se ka se Eko transfer de matu nyuma address fine dia ke Yesu ngungu ne mone butai ne so pesu o gie mfiri boni mu se ne be betumi afata o sura himan mu to buy no twini hu si ho pa so be chrechre ekwan a enam so de call heaven na ansa na Yesu Kristo e ba no na ye wo Inipa bi ewo apam de demu a omususu kirekire inipa heaven kwan na nimre sunsu ye ofarisifo ni atwerofo ni sadikifo omususu kire inipa heaven kwan na rehusime wo mu ni se sankrofo no apam de demu fo anya difo nyame yi wo mo no na omunim heaven kwan so omo pomodian so ombe kire heaven kwan Yesu baaye no ne mresu no o preachi sa ne suanfo no kan kire ne se Yesu masa ensema wo kan no nkrofo bi wo ho omkuku hetware omo ombofu wo kan Matthew sempa etidunum enchemu dumienu no a o se ena ne suanfo no ba ne nche be kan kire ne se wunim se for receive for no tin se mo ino ato on sentidia Wese ni umo mune mune kusikusu tiseni ya watu panu watu nisi umu. Asima okae eno, ekwa umuwa, umbe sakra na umu sakra u, umbu ufu. Ibiya na umu ko miti, miti nisi yebe ku Yesu. Ubiye uwe uwa, sorry. Mikan babu na midrube, biya Lazarus uwea Yesu nyane na unafi umu ko miti, say Lazarus ukurani huwe hindoto. O enam nisu na umu nipepe di Yesu echi, ndiye sambi kunu biyo, say Yesu wawadi asobe say jareno ho. Boni ba utri mwa, ujire ye yo. Mwen korret. E tu wama kache nse, Yesu, asima waka ena tuwa sintidia. Ubuase, diye biara enye misre jenu udia no vede. Bituegu, we umu ya sofu enye mine udia ho. Asima waka kanu mfri heavy, mfri Bible mo. Bitu tuwa mungi nengu, praise the Lord. Munya won, weye nifrafwa, wachire nifrafwa kwain. Aso ni freni chire ni freni kwa ya. Omi enu nina abe kwa kuguhifa. Kwa kutamina. Praise the Lord. Yesu bae no wa ndudu hon. Okano kure chire ni pa. Ene mkwa na sofo. Lawyer Asumesi tiho. Okano kure hui ya lawyer ma sorry biyo. Professor Asumesi. Waya lecture pa u suku. Ponke si emu pa. Ndise u preach na uko kan. Imprans mwa se mwa. Ome biyo. Madam Asimesi wo okunu de enso ya no fa nchenche nti wo kokeka ma omu nyina akwa omu no omu salary ne soson omu yi tight enya sem ketwa na wo du nyam sem pa omu nyina akwa bere no nya tight usofu wo tight na openye wo heaven kro na ope dwane na jokra nkwa so won ka no kren kire wo
onka no kure ema nipa o maba sorry enam sika o penti di yesu die wanyesa praise the lord o kanu kure chire nipa ni nyina we nyatwemnia no die siwenim wa kachiro o kan matthew sempanuti edionomi ensa okotu farisi fo no die nkwa ne nome nkwa no de ma ofise no omusisi nipa tiseni na sofo ni edifo pi esisi nipa no to kan matthew sempeti edionomi ensa nche mudu no wosi munwe wa twofo ni farisi fo nya twomfo se mutwa eponi asase hu hia se mobeye onipa ba komofe kuni se wo ya muye no amani hu krom ni emo hu mie no sene mo ara na ye won krofo bi omo su ni nam fie mu ni ade kenyam se ba bi omo wo ho ti nyame amo ana koto omo nsemu a uni ma petition ma ba wi bi se se a omo se bible se nom na ye dey emro eti mo ma ye nti ase se wiase a ye wo mu ni nipa mpe no kre Yesu nso kan se obehu nokre na nokre na ye odishie. Oba no ma odi ho abeye odishie ampa nokre nko a. Oni mi entie nipa pigu a sori dem fie bebre omoda so ti boni mo no. Enokre ni ho. Nkwagie ni ho. Asofo no nyina ebimpo a omu gina popiti so preachi omu ye nifrafo omu kire nifrafo kwan. Ono ankasa no ntumi nya fa ho dem fi boni mo nsakrai onya ofofro ti se Nicodemus nso wo ye sofo we ni pakese wa sorry dem o ye kitikiti wa heavy na minim no wo ho eti ni e wo se eti ase ni se yesu bai no amedada obi a amefre adeboni se ye papa no amfre papa se ye boni ni a eye no sa pepepe no wo ka no to wo ka kire nipa wo mo pe ekwan akọ heavy nyina se mon hye ne epono tiatia no mo kwantetre tene die unam so a enwere nwo kase nwo ebu ntwi ho nso ubeti wani no na oda jatadie no mu ne kwa hia hia ne die so fa etne eduru ba bi mpa gi se wo chia wo ho enyesa untumi nwure mu mane nyede enyiye wa chia ho kra no na ebu no bi atwi ofuru mu ne kwa wote uye wia enche uduru heavier ni nyina be free wa ko praise the lord eti yesu bai no wo kirekire kwampai de ko nensu ni pepi omo mpenyam smetwi wo manim eka wo manim ne bi omo boni so ni boni bi e wedie no chese enu anu no entra ho ti wo kwa so na se sofu preachi no ko pe ne ho asem bobo ni dia po anu ko sofu se sofu fine kro meja so e ba ni sei o ne se ni nyam se misi ko ye menko a eti se wuti me ho asema wo mfra me kuku mu nka nkyere me na obi gina badwam se na ogu manim asisa wo pese mba bi wa ya no serious we ni mre nye hu ni efre ni heavy na hu hu ni efre ni ja se wo pese wo ko heavy a wo so odwa anim ka wo pa anim ka na wo sacrifice wa kwam boni nyina ho se ne be nyame adomo kan ani gusu a obetumi akọ heaven obi ho na hye na bi san se wasakra adwo se yan masakra if he say e wo me mami yem anam sakra e ba cho o mami yem emfa adwo sakra mre o you say oti nyame asem na hu boni a oti mu na oti ni su onye nu hu kese ansa na otumi nya adwo sakra obi ho bi san se wasakra e bo masu ya hye medre se odi ebrechie tu nsio mu na oyi no obeye odwan ana obrechie no ko nsio mu na ne ho mfo e opie ye no ne ho afọ difference na ni nsio egu no ho iti se wo ye de boye ni oyẹ ebrechie na ko to nsio mu ni ebo osu a ye yi wa no aye odwan ana yakopo frẹ omo masakra se nwan na omo mo sakra pupu befo no bone nko a ebrechie no no iti se wo be sakra sakra ni nyame nsisan hallelujah we are breach ya onye odwan omo akoma pa omo suban papa omo abrabo pa omo adwen sakra omo onsesa enu ansa na wetumi aka se mase ametie metima urade miwu ame urade dia iti uma me wo no mfa wo nko nkwagie mo suba wa bo ntumi mfa wo nko nkwagie mo obi biara wo wiase a wo pe nkwagie wo se wo sakra wa dwen fi boni bia ho na wo gi Yesu Kristo tum se wo yankopon ba wo yankopon ono no hwe ni moje agu cover ma mi no mie no boni ti se wa bompai wo gidi masre wo boni facha yankopon di moja na hohro praise the lord. Amen.
binyawo fufuro pa.

0: Senye mami ya hon ki ken si tiye se wawua. Ose me kochiye ni kuno. Tuka hu ni ye koda wenya. Kochiye. Me kwa inabu siya fonu nina o. Emdi gu on so. Hallelujah. Ma ubi atrat. Enu ni hiyami wiasi bebi ya madro hiyami biyo se wo ubi nyankwa. Na ni sister. Emre bi sister ye wawwe o friend ni sister. Mami kenya mea se mchire. Me kwa ina sister. Nu fi obo ene bae. Otini siyo sana mishe ni mkwa se. Se ubi kwa brochire yinsu. Yeni aji, tisa ubi kwa heavy ya susu tini siyo wae. Ni kuno ebusi ya fuu yine dini wanda sese wanya heavy kwa. Arenda utini siyo sa. Okachira ni sa, nisi sa soo nko deeper life. Ene wa asho mise, oko deeper life aso wubo. Na ibini mwenyam faso, ude trahose ene tiye na usu guti se dabu dabu wa watu usium. Ne dabu kwa niye gusu wano. Bumuse heavy kuna heo soso nko. Adofu nombye tuwa ya semno, so this is the wonders of God's grace. Nyankupon na dum wanwa suono ni ashe the gospel of God's grace na ochi bakuno unyankupon adum asempa ene ni ayeshe no si godliness through God's grace nyemisu a enem nyankupon adum osoba babu mayeti asese nyankupon boni pati seni seso Ebre Yankopon bo wiase no twa na ni twere Yesu no twa na ni twere honhon kronkron na o ka kye se mumma ye nya onipa se yense so eni yin su ban so
1: amen
0: Ebre Yankopon di ni su ewura ye mu no na o bonsam bada mu nche na o ka kye se nya me wonye correct kra Diana o si ni bio no ho na power no nyina ahye udi bia ba se nya me Nye se wo tite nche se wo shi nyame ase. Ubeye ti se nyame no amu. Na obonsam tie. Mi Adam tie bonsam. Na ewiewie nipa basa. Nti nyame su no efriye mu. Odo a ewo nyame mu no eni nipa mu bio. Aye mu ye papa ye ojo tini kronkron ye. Eni niema papa wo nyame mu a odi bo ni pe nyina eni ni pa mu bio eni jie asumjie abojo chire ayemoye papa ye jidie ojo ni daho eni ni pa mu bio sise di aba be sha nan no eni honam nyuma ne dedi pe fa adwama mo yefin ahohwie abosonsom adutuo otan akayo ahoye abufuo apreapre kunsukunsu papamu ni tan sabrago boni ni de titisa okuni yiri okuni kunu enonko ana abeshe ni pom ne yakopon si derbi misuma yesu amna bewi ase se ne beya ne mofuna bonsam de ahye ni pom beyi ni nyina efiro no di nyame ahye ni pa kuma mo bio hallelujah Neno na Bible se enamadumo su neba. Se wu sakra, wu tumi mfa nshishe wu. Adum, adia, wu tumi mfa wa huo denye. Ni nyamia bo umuwa beya mao. Adum, bebiye wu ni huwe ni daso, nwenye ni daso. Adum, adia, wu tumi mfa sikanto. Mfata umpo, ni nyankupon dia cheo. Enye friend se Adum. Ephesians chapter 2, 8 to 10. Evi sofo ti mienu nche mungu wa tre ekosidu no. Na adum no odine mjidi eso aje mungu kwa. E mfri mwa e nyankopo achedie. Hallelujah. E mfri nyumamu na ubira anhuwa huwa neho. Nyeye nadia oyoye oboye nkristo yesu muma e nyuma pa. Au nyankopo esiesie atu hose ye nanti mono. Ebre Yankopon bo nipa Adam ni Eve wotrom ho ano mo yedie nyame penko ano ne nyame firi wo mo no onam Yesu so se obe wure wo mo hwe mi gina epo na chi na mi bom so obi tie ni ni no ma me kwama mi wure ni mo a ha enwuma panko ano obeye Kristo Yesu mo eno na Paul e kan wo ha no o se ye na dia o ye ye oboye Kristo Yesu mo bia wa sakre bi nyame peso se Yesu Emme nyuma pa wo Nyankopon asiesie ato se ye nanti mu no. Eti wo sakra holiday bie nim live bie nim. Wo sha se na se wo bobra treni a ye nyan koye ko bobra funu. Wo jan tokoko a ye nsan konkoko bie wo ja san wi a ye nsan ko bia ba bie wo ye nkwa peteshi ba bie wo. Wo je adwama mo a ne madada ne nyina twam. Hwe. eno me nyina

na tu fu se krofo mo nsakra en de o mu di boni ti se aduane o mu di sra ti se nkun no mani age di boni ne ni age na momma mu bi enhunu amane se odifo ana owifo ana odi bonyefo ana osempefo ebinum nsem mu na se wo hu amane se wo kristo ni a hallelujah o maneni enwu na manon hye onyankopon ni monyam ewodin no mu eti no hwe asomafo no bro moko kansem pa no so many gisi e mpredi kan ye nyese bi ko fa obi yira na nse ko ye bone yesu nti ene ye kan ye mpre. They felt proud to be identified with Christ. Onu aye di ne chi no oba e boni ba konkure ni ne ho so na mane wo wiase papa papa ko sisi e di ne same remudu aso bon remudu em e di se ya ye di ne chi no se ye hu amane a Bible se mane ha ye. Trials come to believers and unbelievers alike. So hwe ho ro e ba ne wa sakra ne ne won sakra e so na se ba se e dru amane hu mre sa yana imu edin edi arehuo ni atetie ni ohaoba eto dempo a amane no so ayete se esuafo opusu na asro chikese dey ebo wo si yesu nti ye yire mfa ho ana wo se nse mefi wonum no wanhwe ye a enye papa umfa obuo e ma yesu umfa obuo ma nyankopon umfa obuo ma sofo umfa obuo ma wunuan ma kristofo mpe wasem no mo bom paye ma ni nyina obonsam na otechire. It is engineered by the devil and afflicts believers and unbelievers. Ne butaye ba ko pe opese oto bible twene pese obufu na ka se wonkwa sori bio pese obufu na ka se yesu mfa ne ho na memfa me ho. First Peter chapter 5 8 and 9 o se moni enna ho monwen evise motamfo bonsam no nam se jata obubom ehwehwe de obenya no amene ono na momfa gidi enyina ho pintin si no kwan evise munimu se amane hunu a na ode ato munua no ma owo wiase so se onye den onhunu ama monsa krae no onfa ho kra ne se bana se wanhwe yi a bonsam kro na ode amane abro no asan chiro DDT wa chiro nwa homa ode beshe o mene no wu wa chiro abro santintini bia boku ko jina so no ohuri wo ho atofo no watete asre ne abasa timpedua na se no kra no obuma no ode okoto amane hunu kro nye se wo kwasan yo eya febo dodo na enim o se na me ho chire me na amane aba me wi ana asan da bi mpa cho wi ana nsan wa ensem pi wo wi achi eti ene yintume enka san krofo no pi ho asem ne mo ye yi nipa ba ko bi efre ni Job aye pese e kane ho asem senia ensohwe huro tu no na sane emani nyina o gina ye se bibeso ote ade bi ase se eba se wo fa amane huro mu a na onyame ma kwan masaa sohwe no ba enye adwen bone ne wo nyame tri nyame bone ni nimu se wama saa de no ekwan se mra wo so onfa ma se emese wo gidie ne mo meme hye wo gidie den omomo etu gold no ma yete ase se unye gold no a wo de fa gem na ade bi enye wo mu no na efri mu etu wo gidie ni so se ne be na wo gidie no be te se sika kokoo ma sika mapa no ewo se fa gem igya no ni amane horo a eba wo so ye ma wo mu kosuku yi senke sichafo nye omu sohwe a ke hunye wa bene ne wa bon ke hunye wa pass ne ne wa feli sansusu ni nyame ma kwan masa ne ma no baye nsu ne se ne be a ewie kire ne se wutumu gina te se jobua na ujidi aye tenten den ti nisi onya dwembo ne bi atie nyankopon ne nyame te ho ye den no amasa de ya ba me so da bi ewo se udi onidi enidi ni obuo emo nyankopon enye wonko enenye menko ene fa amane mu Abraham oye odifu pa nyankopon ni pakese one ne yire Sarah omuware enso so na omuniba ndise waware na oniba ebia na omuna oyire na de mema no de bia de onkeje se oba no kwa na mfumso no free no mema de free omuda oba kase me nko hospital so se me nko so de bia
ebi a na wo si ne so na o demo no enye eniso yesa wo ye Kristo ne huntume nyesa Lord o hwire ne yire e wo Sodom enso antone Bible antwene okoso a edi nyame chi Joseph nso oton no e ma Midianfo na odinu kwa efiasi Potifa efie wuni mamania eto no edinu koto efiasi nini ya kika kahunyina ni njine mono Joseph ujine pintin emwerade David insuso ohine so itu nenisi nesu pamono wa kusise oye sanko tropa panu sane hon iuja David David ose otinini amanie Tosson. So radi yini fri ni nyina mu te sa akunnifo a omo wonyame mu nyina kasa kyerɛ ya ene mu mayinti de omo ka sɛ ne be ya yensusu yentu ye gidi entwene te sa wotu twene na sɛ Yesu he was very much concerned wo se ah te me basa susu a me hu gidi e wo nipa mu ana ebra mamina wo asem no ko hu judge no ompesu ofi no na fe wo kasa no se te me basa susu a me hu nipa bi no te sɛ Job me hu nipa binum te sɛ Daniel me hu nipa binum te sɛ Abraham me hu nipa binum te sɛ Sarah na me hu nipa binum te sɛ Joseph na sɛ ne Kristo so no de kyesɛ gidie nka ho nyame nsusu yɛmfo yɛ ni hu no ɛna wo wɔkye nsu nyɛ no na nyame hwɛ de ama wiase ase ya na sɛ wawuo nyame ho ne watch ntuka sɛ dadada ɔka sɛ ɔbɛbɛ wɔ maya madamfo nyɛ wo wɔkye wo nyɛ wo time Yesu sɛ ɔno mpo onim tam no na yɛ de na ɔka sɛ dadada nyame so Yesu so beba o maye me pacho menke kasa ansem yehwe Job eti baako ichemu insia ekro no yehwe papa ni gidi pa na owo ye kan free ngichemu ngotwe na osi na urade ka kire satan se wadwene mako Job nso ho no bie ni ho a otise ono asase no so obarima odi mu na otne hallelujah Job yesikeni pa ukan verse 1 na ubehu oyesikeni kese pa nsu ne dwuma mu no te se Daniel hwehwe mu na yehu ba bi okotua bribe yehu ba bi osisi obi yehu ba bi obo po no di nya sika bibia yakopon na ne di ne ho adanse se Job oye dey otne papa papa papa pa. Oh me mpa ye ne se nke nyame be di e ho adanse sa osi otne ye nonko osan suro nyankopon ye woni pepia na omu kosisi aso de mahim so omu suro enipa omu suro nyankopon anadwe wodi bone okwa asore ano akikare nim chise nyamsum ni kese na sofu praise the lord hallelujah in fact ne de nyame pa waboa me pa nyame mo amanye bone o ebonsam na aboa o osuro onyankopon se onyamsurofo wo wiase aye onyamsurofo wo gana ha ke gana ye ho betoye kan brofo beba bebobusi afri ye ho me ka kire o nipa wo musuro nyame nu sa obeye bonia no ahwe ha no ahwe ha se obi eni ho ane chese nyame su ye dey eni ho no di boni Job no ntisa osuro nyankopon na wo yini ho afri boni ho praise the lord Nipe wo wiase nyina ya mane kese ye yare kese ene bone. Ntisi nyankopon ye wadom na wo hu Yesu moja na ohwiegu cavalry no ne bi so so se ne so hohoro ho bone nyina. Nye se bie ye wo ha no ahohoro de okronkron na aka baako ohohoro ni nyina. Praise the Lord. Ohohoro ni nyina ne che se wo yi ho afri bone nyina ho. Na oni Job gyina nsania baako mu wo ske baako so Nyankopon edi Job twa bonsam poa. Ene nipa me he no from ho Christopher nyame betumi de o matwa poa wo bonsam anim. Wosese Nyankopon anim aguase wo wiase a Paul ne kan Romans chapter 2. Na ye ya ye frɛ ye ho Christopher a ye di Yesu din ato ye nso a bonsam nwuma ne ye. Bɔne kwa ne nipa die. Te amanya minim aguase Obi ebie na no se hey, we na fro ho Kristo ni me kra me ye chel me bosunsum ni kra me ye chel me dwama mofo kra me ye chel me kromfo kra me ye chel am robber me ye chel what a shame
eni se basa nyamia ye bibi wo ye mu mumie nana di na foforo hu nyamia ho fe the beauty of holiness eni pepi wanje se wo ye holy ana che se wo ye munyo munyo bi na debi mika chro se eni e die hrusie papa papa prison po na wo da paul na wo to nyomo ne salas mo to nyomo yi nyamia ye praise the lord Efiasi na wode ebu ekunfa de ebechimia kokumpa wo ye holy man wutimo de hankromo enkromo na bonsam e frese obofo frisru ba no benyane wa so ammo mfimu a wunyane the beauty of holiness wo ye Daniel ne do bekwa kotu jetebu mumpa ummo hu oni jatetumu damade eche ne boyefo no bae no otu on course roman conform no mulumpe munyina bubu wo ye nipa keto a The beauty of holiness. You put pity, crunkry, so for people so mubodini, because no one who's on your correct. He says, so, Bible, more sacre, you know. Naka cray when you know a tupi, or no sacre, uncle heavy, not so much uncle heavy. Copeco coffee will be doi. Na say time, bia a radise, o quara na jobu sro on yankopon. Okwara na Jobu e yini hwa fri boni biya hon. Okwara na Jobu tne. Enye wo, ena wabo ononi ni fie ene adia wo nyina hon banyeshia. O Kristo ni no nam kremu ho kopa bambo. O ko busumfuwa ho kopa bambo. O ko enzima kopa bambo. Kristo ni kopeka we biya she. Unim Kristo kura wudi ne chino. Bun sampo ni mose. Utine wo nyame nim. Nyame obo humbain. Usiro nyame a nyame obo humbain. Uyu humfri boni hu nyame obo humbain. Bun samu mpo unim. E beifoni e bei bun samu nyine nim. Wa ukura Bible wa debia wudi e trenche wa sorry demu. Unim uwe. Ibi kakrebia. Na kopa bambo wo baby. Na Satan buya Awurade se okwara na Jobu suro Nyankopon no. Enye wo na wabo ono ni ni fie ni ni awo nyina ho baye hia. Ne nsa no adwuma we hira so. Kopensio na de piti piti eyi oni ema so se ne baye ya beto. Mami bin a baby ho a counseling. And our catch is so we a Christian who did your day and day and day. I'm telling us, I'm not saying. Oh, Nema, why, yeah, what could Jesus have pity so be beer and cockra, just say and talk. I'm catching the one sacrifice for whom I used to face why. Now, do whom I used to are. And Nema now, what could Jia, the pity so Kawanis and your mania, what to mean, ego. Eti utie ni amekae na okwe oni ni oye osi nyami na mitu egu osofu se osiro still a losro osofu se eti wene no bom paya okoye no oyeye osi ubi oho no dimrikaba na hina okwe ehwehwe wa yuhwe matiso osadi emba we osi danu ani pass se ni nyina amaniska Besi sani manu nyina manisika. Afroda watani siyo BMPT suo. Ishire frisro. Nyamini ishira. Ishire bia ubenye fi bebie nyamini kamwe ye abusimu ishira. Ye akonfu ishira. Ye sete ishira. Okotizimu ishira no. Ijimne do yede. Ekro. Ye ntesu nye mwanyo Na wudi nasen uwiase. Na ube di de emretia na wako de jima febo. Iti se tan impo ini mse nyamishra so. Wasi nenifi abua asi chine achina sa asi so. Ukai verse 1 ho na wasi jubu na nimpie yuma chese asasino su no ubiye ni ho. Ubiye ni ho. Ubiye ni ho. Ubiye ni ho. Emye shra no na fitin wonsaka de wo nyina hwe. Onume wana. Already country Satan say,
The wunyina ewo wunsem, mama hukwain, I've given you the chance. The job of removing obeye stronger. Hallelujah. Obeye to say gold, I dear for jimnye yi fin yina yede. Ifri ni mo. Onua die, enfa wunsan yede, enkano. Ni kra no nye wudia, eye mi nyanko pomi dia. Tine Jesus isi suru niya ukum ni pedwia noa, odi wo kra no yede, eko tujemu. And a Satan fear radi animo ye de eko. Okwe wanya permission ye wan delay 1 minute to cry. No sha se. Eti debi. Na meri mano ne ema edidi. Na onom ensa ewo won pachonya petesia wai. Enye shinap. Ensa ye de eko kukra friend ensa. Fanta ye friend ensa. Doko doko nunina ensa. Na onom ensa wo won nya penny fee. Na obofuo ebi bajobu nchan bekan se enentwie no efentem na enfunumu birye no nso edidi wo enchimu ena sabafuo ebegu onso na wafa wonko na emrantie no wodi nkranta no kunkun onyina menko ana maka amafri mu amebeka chiro de bia omukuma ne ka ba ko de bad news bekwa ko majob emfa ho news a wutie eni baby e free ba Fawire shenya mimi wae. Mentu ubae bonchune. Uwe nchi mudu mnuma. Sabafo. Enebeye saanye duano. Omu koye. Na kadia fo. Nsusu bae. Omu susu. Omu tushe. Ni yomaso. Enu omu finishi. Omu nina eka. Bakumpeno. Onu sube bo. Amanie. Bakunguso. Okase. Onye. No. Fofro. Nsuba bekase. Umabari mani. Umama. Edidi. No. Onu monsa. Ewo. Onu ya. Penifie. Na hwe. Enframa kesi ebi frisre so ababe bo edaino entria. The four corners of the building. Na e jiri e gumrantie no ne umanu yina so ume wuwu. Min kwa na maka mini ya mani ede ebe bo. Ife se utifye wa brabo ne huwa mani hurwa atu enti watu baibu wachini. Unkwa sorry biu. Unkuti nyam simbi umon paye biu. Ah wuni nama busmo suni pray for me for su a pubo for ni wudifono. A umu nimu nyame omu chile ni pe nyameno. Uni nam wosu se upe mwa. Ibin mu kwaji uho. Unko nyam nyami unku o nyami unku da. Nyami ni pe bie ni wa uba ni nchen ubi kun. Udi gold uba usimi kushirasu wa manu wa kunu wa je. Udi dollars uba usimi kushirasu wa manu wa kunu wa. Unimu nyame, onsro nyame, onfo nyame nyefi. Tidi ope bie utumuye wa yena jense enwa anono. Die tu jobu nyine echi. Watu baibu achini yo. Unkwasore umompaye. Tidi jobu yeye. Chimedio nono. We nyina anono unimse nyame na eye. So na bonsam de techri ene jobu sori sunsan atade mu ene oyi niti ene o hwe fom sori onyankopon na o kan se deja ena medi free mi na yem bae na deja na medi besan akro urade dia ma na urade afa enhira enkan urade din praise the lord chimedio no mie no se ye nyina mu no job anye bone na wa mu no nkwase asem ama onyankopon adofo no Enye ye mkwa ni uwi asia amani atu yeyo. Ibi atu Job na record eye clean. Nyamine dini huwa dansye. At the end of the day, ni etu unu nyine chino huye Job chapter 42. Ni huu se, nyankupon eshe ni huwe ni munyamu Job abrabum. Ushira no mani ofiri ye nyina nisa ye dey ekai. Na ni namfufu a omu baya ombe chiche no besre sre no be bunu foni adi nyankupo kache se mwa mkono mwa mkopo jobu cha dine beye mo veche mudu numno na jobu ebo ni namfu nutri so mpaye eradi dane ni duya demu na eradi di adia jobu inyaye nunyina mohumye no emano praise the lord ene ninianom emerima nyina ene ninianom emanyina ene wo a woni no kane nyina ba ne nchen na woni no bedidi e woni fie na wo jam no na wo chichire ne wire amania ewrade ma ho kwan ma no ba ne so no nyina ho na wo mu biara emanu sika dwete bra bia ko ne sika
eka ho de nipa titi nipa tripe no jobu ohwiri yempo nyamesa de eden edema no fa kwampa so pesika wai se hia okura na woni hwete se Lazarus na wuwa obenya hebi akọ ofa kwam boni so pesika obenya bidie enso se obehwiri nyame woka wani guso a obekọ bebie nyame nie sambre na wusika opeya adan odisi se ka na bibia ka ha de aka ha no mpo Yesu ba ni nyina so beye grebu na wanya asase wanya soro waya pan na wusense mu eti enedi nyankopon pese o kire ne se emfa ho amane a wofom mfa ho amane a mefom umie nkoso ntweme nyankopon nyame be hye ne ho animo nyamo ya brabom so ama amane a mne job na se wo yi no firi mu a nyame obeyi e firi mu hallelujah misi nyame beyi e firi mu o si na awurade hyira job ewie yesen ne fiti ase na onya enwan empim dunan ani yoma empim insia ni anantwie empam ho apem ene emfunmu abere apem ne onya mabere mabason ne emama abasa na oto obako den jemaima ene de odisuo no kesia na de otosu miensa no e de karen hapok na wonhunu ema wonhu ofe se jobu ma ema no asase no nyina so ne weja mema weja pade onua no mu na ye kire ni jobu di mfrinhia oha aduanan na ohu ni mama ene ni mama I want to aso nan na yobu wi obi ebe wu na wabu akura na wadi ena amen se jobu oyi achia wo heaven amani etu no nyina no aka asase so ha me mama me papa edi amani na wo fom ni nyina beka ha men tu nyame ntwene wai otu nyame twene a benu ho kujemu ho a ubesu afebo ubetremu ubien ho babebo pajwe ni hwe Calvary ni emom pae ma nyame obetumi aboa wai pajwe ni hwe Calvary na kase urade miyima ni furu so meto me bible twene enso ene me sanko fa me bible ma prapra ho bie wa kwa sori se ne be ya me hye mi gidie mu ma me hye mi gidie mu den se de job hye ni gidie mu den no agidifo a moja ya sori ko moja mpae bo moja bible kenkan na mo ni namba bi basa oba de self for sawachi na brawai nyame da suti ya kunywa no sinye bon sam praise the lord bebe obi ame mo mpae nyame a otumi ade nyina ye de tiefo nyina ye hye won sa obi biara o da mane mu ehihi ni se gya enam se nti ni gidi a pawo mu no rade e bon mpae so betu san krofo no nyina gidi mu wo yesu de mo boni biara om dia foforo wo ho ensem o makeka tia no nipa ne wan sofo rade fo ni nyina kye wo mo na hu wo mo bo na sanfo om bra wo nche bie wo yesu de mo ye o ma hwere se ne a wo hye joba nan mu no rade hye wa nan mu se ne be ya ombetumi ejina kosi ewie na se base wo bana se wo bubo wo madin a omususu ati omudin wo nwoma no mu bi urade edi na de hye wo nsam oni munyam na edi wo asori ne som horo nyina mu ni po omukwe urade omutia ma omuntia se ma sofo wo sra ombetumi aka asema ebetumi agye ne bonyefo nkwa na ma ekyiri sanfo asori ejina wo nan so bio eda wasi wo yesu dimu na ye bompa ye amen amisha mo pa se mo aya so amana se mo pese wo fra eye 0244 938

buo ho boni nka wo plan ho boni nka bibia wo ye ho heaven na wo pa kro wa dwene no susue ni bibia wo mpa e bo nyina ne se urade bua me se ne be ya menya heaven akọ obonsam dia di funu ba wa kuma mo anse bonsam fimi su ko yesu brama kuma mo ade ye nko na wo dwene ho sani ya Bible kano, nye adia enye na osori ya udiye chire. Ubiye ni hwa, obefasi kena kukun ubi, wabra wanti nase yune huwansa. Iti right at the third level no, watu saadye na chune, bede na nyinse ya bewubo ni ya mao. But, ya kwa sonzo so, enye ya sori ni, ikura Bible nsu ya nyini, eniye mu, iti adia no ba, o na bufo no ba okonto kwa mami nyona na otu enyumu asore dem na okonto kwa ari yesu kwa asore no ejimi ana be chire nyansa pa ya misu be chire nyansa pa we ade wo pre ho ti se wan sakra wa dwan sa bra bonu ana de ku wo mu kan ani gusu a be hu se enye kura Matthew sempa eti du ba ko me chire wo se heaven ho no enye ahogun kwan upeso ko ajise wani brepa yesu nwa John in the kind e wo Matthew chapter 11 verse 12 Matthew kafa John ho o se na efri osuboni Yohane breso ebesi ne wo ye osura henie no ho ade enibrie so na wan we ni abrie no e na omofa no enie tin so yesu otena manatu upe heavy akwa bonsamu mpese wuko, ahuhumoni mpese wuko, abifo mpese wuko, umamia wonsa kraye mpese wuko, upapa mpese wuko, sofu wa wonsa kraye mpo. Uwe ni ambira peso ye holy, nino pipene niye chichire wu. Peso se wukronkron ye no. Nemano su sofu na ake inti mankwe enye enye. Sofu wa udiboni wa ye sofu papa. Sofu wa wachiro boni, wachun wako boni wa ye sofu papa. Na udine chisti se Johnson na wuko. John, na wuko. Johnson, for mu fanche mi wa ina. Ye betu ye da mi kemi. Praise the Lord. Ephesians 14, na ichi mu dunso. Eko si dungo chwe. Eti meka ye, emi di adansye, eradimu. Se mu nanti biyo, se di amama ya kano nanti, wa ajini hunu ye mono. Wana wan ajini mu edrusum. Ni sense woni mo de na wa akuma premonti oyenkwa onyankopon ma no ho ananafo e sense wani nwi ade bionti ode won ho ama ahohwie oyye efidie nyina ene pere so woni abra pese oyye de tene no mso boni no mo ye no to the highest degree ye ne ni pere so pa omu nyina nso kwa sori o opon ba no abeye sa ne ema no nyina nso still our friend who say Christo ni twenche madio no nkron no mumma asemo a emfra biara emfri mo no ne mumma asemo ye ne mankoso a ehia na wo de adomo na otie no na mo nhu nyankopon ho nkronkron a ode no asomo ano ama oje da no were mumma wonyi ano ya enyina ene bubone ene ebufu ni anokrokro ene ebususem ene boni penyina emfri mo mu na momma moye mo enye yie na enhyehye mo emema mo ho mfo emfrifri mo ho se di onyankopon nam Kristo so e di efri mo no. Praise the Lord. Kristo so mo no wuti Yesu ekyira sa ne eme na urade hwe efri wo nchen jisa na se ofa brabo fufuro biara enye Yesu die no bia. So wa mewi ase kranke ye. Ka wa nkwa sori kranke ye. If you say, aka krebi Yesu oba. Oba befa hon tofo na akro. Tinwe din ken shi ni moje egu. Se yenfe jidi yento moje no mo. Se nebe ya ye hon boni nina abe hukro. Praise the Lord. Bre bi oho. Bujama. Otchene Emmanuel infimo. Di boye ni to mwa. Ni hon boni nina e hukro. Enfa hon bebi awa ye boni akudro. Se uti nyame asem. Ase usie wadwi piso be siti amanyame asemo a nyame be mu wadom nyina obe mu wadom roso ama niema nka wontumefo a ho odi nyaye no nyambe bo mu otumi agya obetumi aye se ne be a uwie wo sombo asase so obe nya wo sora kro. Strive to enter in at the straight gate, pray to be wura kwa hia hia no mu. If you say kwan no mu fa edne oni amere wontume nko ne Botro bojo ni nyunu nyunu ye, Kristo som ato nipa bebre, dwa nwa jo, enam boni e wofie, juma mu,
be bia suku mu edwom be bia be fa bia bone wo ho ti nipa duduo na ni bibia frɛ ne trene ebinim ni ye frɛ ne enokrenkan ka wo mu di dwane ade no etronko a etronko a okofa ne ne maba duty obedutro wo oton a obedutro wo na wonye sika nyina na hwere wo kra mfa so be ne wo so na se wo wo heaven foforo bia wo ko a trofo timu ko ho ana na se heaven a Ananias ne Safare di tro o mantumi anko no e ho na apese okwa ana ise wo sacrifice a tro di nyina ho nti sa sa heaven uko bia enyeye se bia wo sofo bi wo heaven bia a trofo ko dia na good luck to you na heaven ba ko pe na minimum o bible mo ne atrene fo ne no credie fo e ko no ti wo se wo hwe wa brabo ye pa carefree attitude emfa me ho abrabo ni procrastination monto ho ni ehuhumu mrereyo ni nwunu ye ni obi ho a onhwe ne ho su ye kra na bibia opɛ bia otume ye na opɛ so ko heavy de bi enye ne sa oyɛ sa ontume nkɔ emani ye ye e ka se strive a e kyerɛ se o pria hwehwe a kyerɛ se woni abre pa wa kuma mu wo hu se se wanya sa de no a edia yo I to say Yesu appear Jericho. Ne bland Bartimaeus ni freni na te say Yesu ayede obakromo ho. What is centreni ni anwade a Yesu ye? Ti wo hu se ne last ye ni. Se Yesu wantiantie mo ama Yesu ahunu no ansa ne yade a ne na wie ya no no. Nti wo sha se tiantie mo Yesu David ba humi mobo. Yesu David ba humi mobo. Enkrofo a woman ni wo ho no se come on ye kra ye ni ate ye ye uti ate mu do wo ha ye afi kra na omu tri no omu ma ni bufu mo o si Yesu David ba me si ye den omi mo bo omu si mi kan bo ko so mi kan din din dia mo ye den what Yesu David bo omi mo bo Bible say Yesu each night praise the Lord dem pai boni ni tiantia mo ne ma Yesu ye den bichina tim krofo na omo kanchre nse wo mua na no no omo na Yesu suma on se moko kanchre ni se me frɛ no praise the Lord ai fi batimio su bae Yesu yen se kire ni ni ate praise the Lord krofo no hu se se woni ameria unya wo se kire ni woni ameria unya heavy ufane dudodo ni bokoboko unya heavy mani nyeye. And from the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven suffered violence. The violent take it by force. If you hand him rest be seen there, Osra hini eno, oye nani breso. And kofu meni abrieno, omu fene ni edinso, praise the Lord. Iti, it was seven retaso pa. You have to be determined man or woman. And send what to me break it through. Tembiana metaka. Sese basi brunya bana ukujwe mwa. Ini pata su. Bebia upeso ukukura untu menko. Pa upaye ni peso uko. Ijwe mwa brunya bra. Oshe demu anu wakase. Miko nyese mkujina wakase mpache o mamimra u. Ose ago. Ago. Osumbodye ni komubu. Ti unche weni mponu watu yon huwa manako. Chong wa so tree wa chong ka bigu so it happen we yenko na hunguno eko ne ni pre so papa e bin ma fani too cold chop ti hosa ti aso de no reaching or ko heavy onen impra nyamsem ko si nyina no bo ne ni chira ne impra ko heavy ai marenfu anti sa wan ye serious sa nyamin ye serious with you praise the Lord. Heaven is a serious place for serious people. It was so rita supa. No si di ubi usakra nensayo. Utwasu sa kusi se ubi u. Utwasu sa kusi se Yesu beba. Inti di ubi jina kusi ewe no. Ono no obe edai. Ube jino mkwa. Mpa ene se. Ene usi e jina. Ube jina kusi ewe. Se wesi e jina dada ansua. Umfa ansukwa. Mba tuwasua kusi ewe wa Yesu demo. Ebra ye nam kwan hia hia no so eko heaven no. Ihia enwenta so entonko so. Ise bedru bebi no no abre wan hwi ya obeka se oji wa home. Ti se abrantie no a no ye odi fo no. Na afi obonsam betru no a odi fo da da bi bedada no a jataba be chi no no. Ti Kristo sum ye stopo wigina pe
nature se backslide yaba besa wechi ti etoko so sa emrepomu emreboni mu Peter was a hin yeja wechi die na yakro eni baby akọ ya take down kwanse mefru ho ehu se bi ni baby a onchirechire no ye different onchirechire no ye stronger onchirechire no twini pefi bone ho onchirechire no betumi de akọ heavy mekai bank manager bia me kanya me asem chire no sakrai na we sere bia me pon asore a me fa car baby o te ni motwe komase ni nka wie te me fa car na me kọ chirechire nyam sem sa de da kro me kọ no ka chem se sofo if you bring me by deeper life, bring me by deeper life. Master, I make call me a bunny and a minstrel. The by deeper life may call bunny one and a minstrel. That's the difference. O sacra, who call bunny one and a minstrel? O be a young couple, I wouldn't know. Your bunny. And the Oka saw by the be and I'll be the bunny. And when you're young, I'm soon, no, a bonsa, I'm soon, I do call her. That crew may quite know to who bosa. I'm sorry, now, Rahosa. O so, quay ye, bank manager be woo, mom, quay ye. The bank manager said, "Ba almost obi had in the car by." No, besides, said, "What happens with the near fi pa? O car or him for see many car?" Say, "What bank manager wini car?" Now we say, "Yes, say when you scar talk car na o titi trot room." Now me far Bible na me church no a shame in crying. Now me a dum. Oji o ko pension agent entertainment si tumusi dine mu. Wu ye mitumu suma ni pampo fi kumasi mani balate ho baby ni krum e ye. E nama brabo krum krum ni abrabo pa u nya e ni e uji desi o ye nu ya oko heventi. Mi suma ni pa mwomo bane ye. Omo mu ye wiano sa abaya nchi wo mpo nyame yede e chi wo mo. Ubi wo hoku wia banki sika wajapadie nyina ni a yede ya ton. Enu ni yina na. Sa anko fonsu na yen sompe ni wa sorry mo. Bank manager ono yese, ono yese. Ma ba nu yina no san won lai. Onse omsi obwa sorry no pa. Sika o di buwenti. Obwa sorry pa. Na hunhun mo ma se ono kofom di omu hunu. Omu hunu. Oh God. Eti niya eko soro e wu yasi. Ni pa do bone sine papa. They used to say, "Infa bonem ko heavy ye de papa tenen na ye de ye de ko." Before kwa hia hia no so, enye easy but adomo ho. Me say adomo ho, adomo so ho, adomo so chen boni ye de ewo ho. Tinkrofo mo nam kwa hia hia no so no. Afre wo fi wiase. Odi Yesu muja hukro won ho. Abeya body foforo, enti so bi wo Kristo mu a. Oya body foforo ne amade da nyina etwam hwe no ma nyina ye foforo onante han no mu o si Yesu si mini wiase han obi a odi mechi na onante sum mu da esum gina ho ma bone han gina ho ma tenene ndi so odi Yesu echi a bibie ye bone de wo ne to nkwanta mo aye dai mo apai so obi wo Kristo mu a na oya body foforo ne amade da ni nyina etwam hwe no ma nyina ye foforo oyi ni ho afi esum ayonkofa eni sum nyuma mu Paul se nye mani bi o hon pa, e ferisi e bebo dini e wo mon fin fi. E ni pa mse omu kwa se roma kushi sumu, nu omu kanche, nu omu ye nye menfra, ni nina sofo ni nina susu dimu o. E sumu kuo, loji loji, ni free mesi ni ni eki kaka hon, nwasabe jina po piti susu o prichi achile. Me, madam fo, babu bena o kenkai. Tine osmafu Paul kanwa efi sofo itinu. Jemu bakon wosi enti. Monsen wun yanko ponse ma dofo. Na monanti o domo. Se di Kristo nsu domo no dine hon ema ema yense. A iye de ni a fodia obomo wun yanko pon. A ye tu yan e de no. Osi na e jwa mamo. E ni e fidyo ye nina. Ana e ni bre de. Mon ma won mo dimpo e womo. Mon se di e sa hon tofo. Enye ni wudie ni mkwasi ya sema nasre, siri se mwa ense ni mwasida. Evi se mwini mudada se ujomamfu biara na ufindi yi ana unibrifwa oye obusunsini. Enye pejadie Kristo ni yanko pahini emu. Mwuma ubi mfansi unu na adamo. Na sana umayinti enu yanko pahubufu eba son de maso. Iti mwini won eni chake biya. Chimu watreno. Osina akaneno na mwye sumu. Na afedie mu ye han ma menti amen ewrade mu mu nante se han ma if you say han abade di papa ye ni tene ne no kure nyina mu na mu so de so ewrade ni ye no nhwe
na munyo esumu nyuma a enso aba no bi ne momunyi ho atai ebi se nyuma ohunta yono oma sori ye miento ho mani pa ohunu mu ya tutumu bebia glasses ni nyina ye tinted glasses bibia mu ye no ho wuhumo insense ye shine ho ne ne ma ekosoro se pia bontia enya sem ketua ifri se nyuma ohunta yono ye ni wu se wo bodi mpo no me nyina so yi ho aten a hayi na di e se di wo yi edi nyina e han enti na o se wa wada nyane na sorry fi awufo mu the Christ of Beshrama praise the Lord e bia no ada wo boni mo ene Yesu ka kiro se nyane wai wada wo bufo mu Yesu si nyane wai bibi biara ye boni a wo ti mu no eno nti na Yesu behwe ne moje akui obetumi abompae no aka obone akyere nyankopon boshe no wo ho sisie kan ebone kyira we no kwafo ni tini so de ebone nyina beche no beti e ho fidie ntini nyina ho anajo akonanim adichia ben te mama ye Yesu mu nyina nyuma nyina ntungu ye hye han akode sori sufro nyankopon eduru bra wo so hwehwe urade obeba no behwe tren ye go so ukwa sori ache so unya ebone ye unya ntoko akon wo no yire no kunu omba udidi won atem na ni tri se breachie ne ne yekeka ho enya godio so oba ni tri ti se breachie wo ye breachie ma me no no so ye breachie ba nti nya de wo so de teni di agro nya me na bo nipa wo fre na breachie kachiri nyankopon se ne wuhu mwobo no wanji ufri boni njine mu. Se ye kituwa, se ye kesie. Nya minji umuja krono ane ye boni huwa dro. Umuja krono ushigu kavri na ane ye boni huwa juma. Pa juwe ni ushe kavri. Na kachiri radisu wama muja anonsu so so. Bibi ya ubiya miye mumpaye. E radi kron kron. Ishra ubi bre se nensu wa miyatia siye se. Siye shushe. Nye nanti kwa hiyan hiyan umuwa, ediembe kwa ukwa inyeviyemu. Ubibiara wati ya semu inu uhunse bibi onina mnu nye, uwenye nuhu, wakane boni ya chono, obe ohuhwe kwa hiyan hiyan eradima, no mfasu nkusi ya siye u Yesu demu. Omuti yensu, omanti ya siye, radi huombo na mwomti ya siye. Vise wakase, nye upesu okrebi ya beira, ya mwese nipenji na hati ya semu, yebe sakra inyan kwa inyeviye. Radimi bisa adumu. Adume free sro, adume free nyaminche, aduma esunchen bone. Se ingra ya shefo ni etifu nyinemu, se nebeya. Ubi biare ntie nsemu yinina nonsa nkotua bone suwo Yesu Kristo demu. Mujadishe ne radifa hukro, unkrofo hon. Na tie unfri di entre. Bra ujie mboni, se ne ojontufono ken radie yari enso, jifri enso. Ye mro ye, radi jifri enso. Enkuguwe, juma yemuni ya wari yemuni ya gusyo, radi jini nye fi enso wa Yesu Kristo demo. Radi mawonsaso, ewo mkrofo so. Shohuan munyambe bre, wa Yesu demo, na yebo mpaye. Amen. Amen.

Nipa bi a omusuban te se mwa. Nipa omusuban te se nkraman tokwa wuwo no omo keka no omo bubo. Te osman fo po se. En tokwa na se mwa minu onkun efiso no. Mi konu nipa mwa na. Anka eye menfaso bey. Se ewufu nyania. En ye mwa ye nidine enye dey. Ye nom. Ochinani aye dey. Ni ewu. Ewufu o nipa wua osori. Di nkrofu a omu wosa adwene ni subai na omu de huhu bra ene tin kwa na omu ti ase ma no bible si sa nkrofu no ye ti ase ewuo 1 timothy chapter 5 verse 6 no su nyankopon ni nyi ho kra na wosi na de obo ehohwie no de oye ti ase ewuo o ti ase nso aye den owu ti nipa omu ti iwiase a omu bosa abra no nyina nya de onyankopon ani gye ho eye afi na mi bisa sase kase eternity a ani de infisante ani de eternity is the lifespan of God onyankopon wo ene yate nipa mienu anase miensa na wo dan fie wadie ne ne keka ka ho but nyankopon onu oni a wo da oni fie bi a wadie. The lifespan of God is eternal. The word eternal means everlasting. The kase eyemfisanti a chese adia ewo ho da a etonye den inchada unending etunchada ever continuing etwaso sa without end eni bebi ekopim forever afebo forever and ever and ever. Owuo and a de full stop. Esi onipa ne nkwa onyankopon de ma no ano. Edi se owu ba esi nipa no owu. Ni mfie nyame de ma no ewiase an eto aye dey etwa aba na wieye. Emfie nyame de ama ye ewiase ano ye very brief. Etia. Eti onipa wenyini a yemre iso ude ye ma 150. 200 say go feel for be pin am what na what eternity begins either in a state of everlasting happiness and delight or in a state of everlasting damnation any pin ye heaven or mun ye hell ni e da ube wo say cream wan ko heaven o ko hell enano na so fu peni bi preachi o bebi enipa edomuguo o se uwa yesu e bisi uwa na ukọ heaven ye bisi bible na eka ari na wo hwe bible mu wonka seven no ye nipa te se mi no mie no owu ye no se mi hu se heaven e bie panso so yesu sorry free na konwa so na o hia seven sikeni na wa ode sikan kwa na ode ye ni nyame na ono so wu ye no wo se oti na ni no de gem enye se ye do akwohye mochire no na okra no su hye hobi eke di nipam do bekwa sambalen ke do mbeto afiase se okra no honhom no omuni ade wa hye fridge no baby efri umu a yesi nipa no waye dey wawu efri umu a anko heaven a ekọ he bi si paradise eno ani heaven eti wen mu nyina ye nime wo bible mu emuda ho pefe nso bunsama won pe nipa ye nti o mani payi na dwe firi so na nonselan kwa na ye ni wiase kosi se da onipa bekane ni guso a obekọ ba bia nya hu se se maye mfom so etimi bisa wo se ebra wo wiase where will you spend eternity se base watch stop wo wiase ha o calendar nu wiya ni yi 2020 ato atwere 2021 aba ehifa na bekọ akotena fe bo eternity. What is eternity? Maminye illustration being true. Se kasa eternity ya. Se niya ye kasa mu yebeti ya. Se yemfa kop. Ensha kola kituwa wedi be enfiensi ya. Ana enson ensem. Se onse sapo enfrin krain kwa tamale. Isi yon wadi oho. Onko ye po tamale. Ti wosa kopu na nye kano wadi uko. Nye ripre. Wadna mfom sa. Kwa yusi obedri tamale. E da obesi sa. En cry punyine wie no. No ko Togo.
akosisa puwe woho.

ye tosi bio wa kuma wa prim no no wa prim oh akuma na ayete se ebuo wa prim no wa ye bone na okosi wa ye bone na na odi bone achi na okosi wa di bone achi ube yi sa akuma prim no obeka se urade me yi bone na firi ho me yi mrato me yi akuma prim no afi de tozi nafe wa yi bibie ni ho obi wo ho a oh de eniamma hunu sa eniamma hunu bia no ube yi afri ho eno ene tete enko a edi akoti ewoye mu no afi de twatwo eye eniamma boni bibia bibia fa boni hu bia se uyi sa eniamma nyina uyi ebuo no efiri ho a ewo sade ebeti ase n eche se sachira wadwen sachira wadwen firi bone ho sachira wadwen firi emrato ho sachira wadwen firi akuma prim sa eni eniamma hu sachira wadwen firi eni bibia eye bone enkwa beba dankwa ebeba enkwa mrosuo ebeba na de obone asi ho kwan esanse ebuo edase won se oyi ebuo no enede ya ene obeba abewura ewurade nhira eya nkwagie no mu wo Yesu din mu ojidi ni wonim de esi ye kwan empempi nyankopon ba wonim niamma esi ye kwan empempi nyame asam se wose na mede nsukroje ba pete muso na moho e ate mabusum omrato ene mabusum uhuo nyina e na mete moho afire eno eye nkwagie afi ye nya nkwagie abra ye nya nkwagie afi ye bom paye se ayate se ebuo e na eda ho ose o menya nkwagie ade nti e na wunyi sa ebuo ewurade aka kire ose na meyi obuo akoma no afiri moho namu na se uja oho mewurade na oka se wurade sa obuo akoma yi mete wasem mete wasem ewom se menya awofofro nanso obuo akoma yi eda so ewo ho sa oma no kwai na oyi obuo akoma no efiri ho a proye ya ewo ho ene akoma muti a wunie no oma no kwai na oyi firi ho a abra obeyi obuo akoma no efiri ohunam no ene afi nhira bia ka bia ebehwie aba o Yesu din mu akoma ehunohuna akoma woti nyankopon bohye na afi ho woso woti nyankopon bohye na afi a se enye wonka se wenye papa na obaka se the American ye ma ewurade asem emra mu emo mabrabo mu akoma eya mfumso akoma efum akoma efum wunim efie oyere wanya ofofro wanya nkwagie oyere baka se mekunu wunim ekwan a ofaso ni mekasa no mempe aya na etumisintidia na okoswa ekasa kire no ensem kro na wonka ise oye obi a wo mre obema nani agye na afi okatrema no etusintidia akoma etusintidia mano kai na onyini nyina emfrio afi de etom akoma eye akoma ensa kira na dwen sei ena me papa ene me maame de tenaye sa na mensumaye dabi we eye asetena mu akoma dabi ko abra me nyini.

kwani ni ya na me mame ene me papa editna debi we eye honam honam kwansi o honam kwansi me mame me papa samre no mu nya afofuro de omu ye ye nyina na ye honam kwansi eti mintumi emma se obi amenya ofofuro se nyankopon ba mapa no makase ekwan ya na me papa faso ne me mame tinani kwan na me mame faso ne eye honam kwa yini efrio honam akuma yifrio oh abra na usano akoma etize si a wanya ofofuro sa asitina mu kwan ya nye eye honam mu de honam kwan enya dwensa kira kwan ni nyina meyi ni nyina efrio na eniema a enwanwa beba wa bra bom o yesu din na de tosi bio ozi akoma aya no ho se oba obema ya onni akukuduro obema ya onni akukuduro onyakopon ba ya owo kristo eti umu juda busiamu jadtai na afi wa yesa oba kese usurade wonni mbabia obejina sa ma kuma no yini nyina afrio se anya ni odiboye ni yi boni ni frio yi mrato ni frio se odiboye ni yi akuma prim no yi enyama hu ni frio na yi bibia ya boni frio ensenchre ne ebehwie egu so efri sro ewo yesu dimu ame papa pa yensi etrasi nafi yenkata yenni si utrasi na kata wenni yi ebuono boni pemuka napo emrato pemuka napo akume primno ubotri ohu ensemwa edin eno mfa anuye emma sa eniyama huni nyina boni ni nyina yini nyina ifi yi sa ebuono efri eniyama boni bia ya eye boni na kase raden mejai mehu nyina mabra bo makuma mejai bibi bia edi amao boni fache beba na jui enkwajie ebeba anajui wodo huama erade yi ebuono boni mrato akume prim eni niemehunu eni boni ahuru ni nyina erade maba uwepeja onsa kasi erade dan kwano ebasi siya enkwamro siwono ebasi siya adum akumano adum subayeno ebasi siya enkwajieno ebeba obeye inipafofro u kristo mu peja onsa o peja onsa no wa sorry ejina sanse sa ahomonia hawe mau yewe na uyewe no erade be di won sunkuni manajui mame ame pa na de ewu oni padua mu subampa na wu eni papa na ewu abrabo fofro ewu enko beba nyakopo adom ni na yemiye no ebeba wabra bomu wapeja onsa ene obe sorry ejina o kachile rade dientia wapeja onsa baby bia uwo bia ya ote ote yeni utie ye erade madane mehu afri boni madane mehu afri mratumu madane mehu afri akume prim ma bro every near me hunu ma
every bonny bonifacia beba and quadia beba. Sorry, now young bumpy. Eja, Eda was see a wayum ye. Eda was see our bonifacia with the amma. Radi Eda was see our quadia with the amma ubibia. Dan ne ho afri bonim obi a wo sakra na dwen afri bonim odomu wo humo brom o timamu erade fache obi bia o yesu dimu erade maye nyina fa ahudi a enwanwa enkwaje a enwanwa adom enkwaje Nafa abrabo foflo danka ebra ubibiem wa peja ninsa no jina ho no fa yesu sana jen kwasi sia men kwaje mu anije no entwre ewo wa komemu shane ma erade anije asumdue bimbo bonifache enkwaje ema ubibia edawasi sewati erade Wa Yesu dim eni ebo mpaye. Nyami shira. Sa ameno. Efe. Heaven pesi wati ameni biyo. Amen. Munkosi wa inyina ho. Wona etre tre dino ebeba. Yebe mao. Enguma nwa tre tre so. Nafi. Waye. Eti ya chwe chwe dini wia. Osofu besaba na wabe bompaye ama. Wayari sa. Utumidi ubibia. Ifrisu ebeba. Fahudia. Eya hujuri ebeba wabra bomu.

0: Amen. Wana tumi ni oma dansi yina ochina yabe mamu kwai ama modi mwa dansi ye ochina nopa.
1: Rest of you in the evening.
0: Ebe nyan kwai anopa enyumrensi yabe tuwa ya dansi bieni
1: si. There shall be showers of blessing. Let's lift up our hands.
0: Yem mayen sasu ni inshire rade. Ma un sasu. En sa we shirasu on maso. Nakase rade mi soru. Rade mi shawe ni munyam. Rade mi shiraudi. Midawasi. Ewan senchire niye. Midawasi. Senchire niye ni angwa madie. Midawasi ofahudie ye ni munyam. Rade aye. Na enshiranu ebetina hoda. Eradi bie enia enhunu. Sa numpe bubu eradi kensi enimu. Sa sabro eradi yifriho. E ne esichile yariye eradi yifriho. Eradi eyi. Enia enhunadiye ma enini hunadi. E stroke e tufirai. Wa yesu dim ni ebo mpaye. Nyamitu mfong. Ye dia hurisi ya kuma eni aje. Ya tontromu di uye nyame pa, uye nyame ya huo ngwangwa. Wama eni aje. Ye mpaye enisi eni je, ebe tina odawu yesu dimu. Ye sasa bra ume kufi anajui. Ye di erwadi, weni jie ehun senchrenye enebeko. Abra yeku ye man senchrenye zisi okwansu. Ya kwa ya fie mwa mansanchile ni yensisi. O china baya kesie ache ene. Na juada ebaya kesie ache o china. Ya buwa mpaye. Abra ebe babe sorry ewa ha o china. Ube shira ubi bia ubebe bia. Ya dawasi wakua. Ya na huwa denfo fro dada. Ya buwa mpaye se wadum. Ya udi ya manonu. Ebe koswa, edawasi ni msewati ye. Wa yesu dim, eni ebo mpaye. Ame fofro, amen. Ame asa o sunda ye kura obeti, amen.
1: God bless you, go with the joy of the Lord.
0: Fe uradimu anijia.

na wo gidia e de bom pa ye pesika e di nya visa kwa brochure ne mom gidia di gya boni de dodo na enibi eno su na se we nya bia de wo benya bia no ye wo hunu e ye zero etie ne ye hwe the trial of Abraham's faith. Abraham ni gidie se ne yakopon so ni gidie ehweye. Abraham yakopon so ni gidie ehweye. Se basa teacher ni kira dia eduru ba bia no ayenkola no so hwe. Enya adwem bone na enye kwam bone opesu hu se enkola wo kira wade teacher no mpeje omunsa no pa wo munimade na na se teacher na omoye. Ubi wo ha teacher kira dia teacher ufre no bisa no so an odi namba bi. Eti yakopon teacher fo no ye so hwe ma ye hunu se akoda no unim ni amikire na otiase anaso antiase obepase anaso obefeli sabe peni yankopon so eso enipa hwe oso ne manso so hwe nye boni kwan so oso na hwe ne nipa na koto boni mu se ne ebonsamo ye no ne mu nyame de oso ye ngidie hwe se ejina ho anase achia ejina pinti anase jogojogo aye choko le wo iti nyankopon so Abraham gidie ehwe se ne medi nkan kan kire no adofo no mene yasem no ye yusien free Genesis chapter 22 the trial of Abraham's faith na eniemba miensa ne ebehwe ye di nkan the strange command nyankopon ma Abraham a hyedie bia no kwasem ne ne mu ohye na emu ehu na emu ye edin popapa the strange command na the tosu mie no the strange obedience to the command ebre yankopon eso Abraham gidie hweye no ewom se na asem ne hu die enso Abraham onu so eye sitie ma ahyede anyame de ma no the tosu mie nsa o se the sacrificing of Isaac cancelled yankopon ka so on Isaac nko bo afode and so edru ba bia ohwehwe ohun ni a ohwehwe no o se ekum no hunye den ehia praise the Lord ye fane makumaku e the strange command Genesis 80 adionumie no chimu ba ko enimie no no na ensem ye chiri no onyankopon so Abraham hwe se ne madi nkan kan chiro na ye so hwe boni na ye papa na o ka chire ne se Abraham e na o se minie e na o ka se fa wo ba Uba kura udono Isaac ko Moria sasiso na fanu kobo oshia fodie oho wo emepo no mu biakoa mechirewo osi ensem yechiri di ensem na echiri no ka ho asem Abraham ohwe na brabo a e brabo a na enokwasem ni na amane wo mu pa bro yakopon fre no fi ni papa enchen terra enchen otiabo somfie akoko de ofano kwa entuma mu na shada kasi obi e kokonfo ho ano na ode kro iti ne nya de a ne ma ne ho kire no sa akoko no yesi wadi ne che se eno enya se yesi ade ma oni pa ode ba ye no che se ko okonfo ne ne ma ne ni re ne ma kwansan ase nke de no hia no nsu yankopo ka che se Abraham ba bia wo tie ne wo wi akoko wo fran tuma mu no shata de mu no de nse ho ye dey enye abusu.